Cilok kencono Cinwun. Lah iya, ngarep ngopo? Ae sing mburi. Kok rondo mendono-mendono mripate. Ontosira ganti kambing.